0: ụzọ n'aka ha kụzụ mgbọrịbụ jade nju ụtangbangu nju baluku akọtụrụ asaa ikeichọzi iwa nju n'isote idibo na nile adịkọrọchi ihe mara ihe si kọrọchi mveni gịnị aishia dịze na ya ụtụrụ aifasi na petene ite nju n'ihe ekpomegbu na guvenọ tene asa egusikoro za n'isotene alapie na ya egosi akụcha kọmiti ikọrọ tene
1: ingbe na ndoti pikan patar ti tenzi ko beji tengo azangba ndoti tenko beme igon ndoti tenza kawa la su iba akpale ti sa ngon joni kafe monte na 12 ans iba kafe so ando yona mlenge mama fungo ti kafe na kende et puis tomo nyolo mo ko sentir energie ndela poko chulo me la su komaza melange a kafe na let mi to so to kafe na amunjo a melange na kafe la si ayo ko sangba ikrazi est ce que yambe ko iga kpale te chamba ti apa
0: agan akwali vwe basi ndu amukede basi ziporoti ziporo yame mwen mwen poroti kafini veni laki amune afle na poronto a yoro eti amwen mwen kawiti ndu okolozo si wangon mwen mwen kwazeni do asa si viti I aitan avwemo donati donlivu kouvemo atoka zo akamala kase si ben akveye nan duti yeso azo esan nan leti maske si kena yi si ne kawiti wanjouni ike si ne kawiti shiwi wale ki ten sui kontribisyon mi la
1: imo singe na pika mwen singe chalama Gigi Mobimba sepile lasso la ngomba mpati nze tifondo la ngosso si zoli mbitena bime non tenji seni zi kobe solo itena ya chilo paske meni mato tena eke zidu kwa chi ngina pembe ti yonveni eke zidu ti kwa chi I ngina pembe ti vreni ti fa tena yeso I binangati pafwa nye la fayi alo ti tena osi la ngosso ti bilen mtia kobe solo jewa tele di gara bali wala simo limpiti wana puta kobe simo vona nginja chimo motena ya timo atunanga dachimo donc il y a pika singa so tenemu wango namba ton na isi joko limpiti ne asaka komba kontra iso siya liguna ya chilo wara ye ti nyongono wara ye ti tengoni Maman, 75 93 33 33 72 29 52 52

0: kita kontro na nguzu.
1: Kwa singa so mule ginga na ichi guna yachi batati si but na yachi kodo komandati kimu na gingo bechi awa be Afrika so yiki namba genika ala so yiki fa yaka de materi cha landal ti so si gingo ichi lungo kobe so ti nebe sungu ja papika mingi pepe namba ge cha laka ata so si ale yiki na angwa angwa na mamboko chana chi lungo niyo ko ala limbi chitene ala lua kobe so pepe nal ti kbali chi munja paso si a yiki pika pepe si yiki kanga lege nala chitene ala luko be cha la nanguso ino so bagazi ambi ya guna yacha yaka chambi na wafango yaka suna yachi batati si but lweki muna isa ngo nandoni
2: adbiongo tindo agana pale mingi ndali tia la soke fayaka na batati si but ake tapande ti Jean Bruno Nguta soe wa alona leti ya katilo nandoso ge mwake ba amene akara kuso kugweni asara ya njoni pepe so abebengo Jean Bruno ake gibeti lo mingi
3: ilu kobe ti akati kwa komunguna pika yu ape asasi kobe ni ama njona pe nga asigi njona pe amina kobe soe kwa afonchi tenguni ake pika andoni asigi nga njona pe donk asa si kwe kinamina problem tonso kwa bena kisigi njona pe ama inga njona pe si ande ke kwa aron na tonso donangba chi ule loka kuchiswa yokete so ake sora ni koni kojo si nguni ake sa njona apika njona ndona pe lola lo munga avanso lo sa akwa kozo me chiso si kona tonso nguna de maichi pika nila kasa si lo mai me ade lo ki kono njona pe
2: elono na yakati Jean Bruno egwe na mbageti yakati cooperative maingo ti sibut ataso yiki nanze ti juan ade cooperative so alu mbeni leti kobe ako na leti ya kata la pepe. Saidu Bernard akikibetu lusulu Fabiani ala ikina rita tulungo kobe na ngusu.
4: Defa ya kanjula machi ya kachia ki mekanizia fana machine. Nguwa piki dabor nga pe. Ba ndati ritasula. Or leti si vijilu fadi ya karko si dupia. Kwa jizi kala sulu 3 juan 4 juan kwa idu ya pe. Mawani la. Mese yiku nuzo. Eske ankor ike perde la semanse ni me isan de tonye paske klimana iki sur na pepe ki nan jene kalendri agrikola pe.
2: Akpa leti biango tindo so. Aba mingi ala so ake faya katindo na tikarako men nga ala so ayeke fa yaka ti tomade na ti veke ayeke dematere ti ala mingi ta ye ti so na gbata ti sibut na nze ti juin ayeke wara fade gba ti atomate na veke na le ti gara ma wani ayeke ti so na ngoi so ade akobe ti yaka so aga mingi na le ti gara pepe si azo ayeke dematere ti ala mingi sibut ino so bangazi ambi davonono ndeke luka
1: singila na sango so londo titene ala mu ni na ino so na ti gbata ti sibut ngoi alingbi awe ti tengbi tere na wakode kua ti so ayeke félix alabarem so lo yeke kota wayenda ti onasem na ndo mama tënë ti e ti laso e biname ti ala onasem ayeke ndoko sara so ayeke ba ndo na ndö tënë sarango angwangwa na be afrika
5: kwa singa ti fango yaka nga na ti batango anyama
1: pakara félix alabarem e barala
6: ibaramo mingi itaida
1: tonga na ye lasi laso awa fango yaka lingbi ti tene aondo ti kpale ti biango ti ndoso aba tene laso ayeke sara ngangu mingi na akusala ti yaka ti ala ayeke mama tënë ti mbi na ala laso ayeke pika patara na ndö na alingbi ti tene laso nye mbwimbri lasi ayeke na gunda ti akpale so laso si awa fango yaka ayeke wara
6: singila ye so aka na gunda ti e kpale ti biango ndo mbi yeke lingbi ti fa ni tongana ota kozo ni ayeke ndowa la ayeke su mingi na gere ti la ayeke u na nduzu so airi temperature ayeke u na nduzu tongana la asu mingi si gere ti la ayeke u na nduzu wala gere ti ndowa ayeke u na nduzu ngu so ayeke na ya ti pupu so atene minji ti relative ayeke duti dape ndo ayeke welewelengo pupu ayeke welewelengo na nga osi angu so alu ti ketekete na ndö ti sese ayeke ma ti gue na nduzu so atene ala ayeke sara évaporation na sese ayeke ole na use ni ayeke so si tongana ndowa ni au mingi nga osi fade akeke awara ngu na ya ti sese ti nyon ni nzoni ape ala wara hingo ti sese ti nyon ni nzoni ape ala ayeke welewelengo mbeni kuta tënë ti biango ndo ayeke so fade so moko hinga tongana si ngu ayeke pika ape lawa la lo yeke pika ape wala lo yeke pika kete wala lo yeke pika kuta moko hinga ape mbeni ngoi lo ga na kuta pupu mbeni ngoi lo ga na ngoi ti lungo yaka na ngoi ti fango gbe ti yaka kue moko hinga ni mbirimbiri ape so atene ndara ti akuta ara andu so ayeke fa na yaka ndara ni agrisa kete ce n'est pas qu'agrisa ala me ala hinga gere ti ngoi nzoni ape ti tene ala bata ndara ti ala ti kozo so ti sara na kua na tangani ayeke so tongana ngu ni apika mingi ahondo ni so airi inondation fade afavorise dungo ti anyama aketekete angadi anyama anguzu ala yeke du mingi na ala yeke buba yaka mingi so aka yeso biangondo gana nanduchi yakala fadeso yeso awa fango yaka limbiti sara akeso gereti yemingi akadame kojo yeti sarangoni akunzuni awa fango yaka asoronduchi yakatala na lale ketereni nzuni mingi chanya maso akabuba yaka ala yia petite ne tongana ndo akapolili ala tambela da tongana tereti yaka akunzuni fadi anyama akite nanjani aunda chitene mozia tereti yakachimomo lekeni propre legi yako tonasumo kusukura yachi yakachimosu mozani 2 metres à 5 metres propre tongasu anyama kisigape anguzu ambeni anyama nisu ala biparata la gina tereti pereni itala galina yachi yakanisi ala biparangada chitene aduni yechi sarangoni na kodechi ngunza pa ndeke fa a mingi cha yakaso ikilu kamba akadatongana njo tongana akaraku akuluna kamba poponi akadaso mini kodi akadachi sara chitene mobatanguna gitisese
1: kalaso so nyela si wafango ya kalimbi chitene da sara chitene lo kanga lege wala lo on ndo cha pale so chitene laso lo warape ko chukobe chulo si akaina de machala
6: yeso wafango ya kalimbi chisara ko joni a leti kobe ko so akuluna kamba mo limbi chitene mo ziduti mo ko joni mo za kete pere apere so uli na yati akati monso mozia na yati duni ta mozia na yati duni omo tuku ngut motuku seseda mozia ngunza pa pikada ipimo gamolu njochi monandoni wala kobeti monandoni molimi nga ustimu ayetonga na puruti ya bagara so mo melange nani me momu puruti bagara kilingi kuta ya kape metonga na mo mode tereti ya katimonia wa peri niso motuku ape modeni kete kete kete motuku nanduchi tere mo bibashi nanduni mo fu sese motuku nanduni mo melange ne mo za akifu le tonda nji fu awe mo zana achi duchi moni motuku sese nanduni mo kuto nguza papika mo luko beda peri so lo melange na sese luko batangu me nguza papika ape luko batangu chimulege na kobeti mo chitene ali useni akichitene isara yeso ayirina tene agroforestry i change kodeti fango yaka amina yaka kidasumo puchi bumbiala na kiki ya gana de lo bata ya sese ya sara evaporation mingi ya pe don abatangu na gbeti kikini molu ya katimo na akodeti melanjengo akobe na kikini akida na maracha kobe na kikiso ipiti melanjenga usi akida mbeni kodeti sarangoni nga usi akiso ngusu akipike mwenda paso akipika su akongo singi tiguna yati akite ngu ipiala suala tina bale yala gona le chingu ingu molimi titene mosara adu mobagi legi chongo chingu mosara kutadu mosara dua kono tongana mwenya kedamo za bash na yani mabangu so gati linda daluku silumba lukulinda sisi ape mbati basha na bini tongaso ngo iso singu akedape molingi chitene mozile jina lolo tambala na yati yakati mona vitesso akiyeke lupiti munga osingu na nduni meme solo lango na yati nduchi lo sima batalo dasu mozikutadu moza bash na yani silu linda da lusizo loke na bi mongati lango chimo lo a vaporia ko londo ipi akumundu ti yakani na nduzu donc humidité ti nduzu akada na rosenga aussi asara si akiki ak maina bi pendre so akakodeso ala petit sara ti tumba nyama anyama so ashunya nyama na ko bela so si anyama na kagana na yati yakatenti byangondo kode ti sara ngoni akijite na yati yakati mako prop na tereti yakati monga ko usi yak prop parce que anyama ala sara tole surtout ala so ira la insecte so angazi na mbina anyama so akibika parachala sia paratala katekobe ala bi paradina tereti yaka momu marachi kobela tonga na chini legionnaire na njo lolo kuchilo na yati pere lokuku epi lo giga pendrea a pendrea kobe sosi anguzu chilo apiti teni tona molu njo chimo seti sigi ketia wa lo galo bani oso ngoichi bingo parati lo galo bina yani metona tereni a vurunjoni 5 metres lo sigi na yati ndoso si pere akda pembe to sar lukiri lo sigi mbeta sar lukiri na chimunji na ninga usi ya kunzoni zunati kodro ala tonani chibumbi chifaya kandoko tukana na yati kiti kodro mkuwara blok chifango yaka blok parcela chifango yaka chabata chifango yaka na nduoko fadi ala kipartaje ndara fadi ala kanga legi na kobela paske mena kobela kuluna yaki chingunda kachiga jiska na milu yape na mulegi na wafango kude kwa chiyaka titene luga na yati yaka ako luwara chifango yaka tukana balu se balu tati fapoko chiyina la so a facility titene chiribiranga na biangondu
1: mala njuda kia fini ya kode la gana nina ya chika patifango ya kati iswa
6: wii ya ka fini ya kode me na achi ya emisyon chi wala unda gwando tukujo eke baka giambina kapa ni la laso isi nando chika patiswa simisara
1: singila me laso ala tena ifa di tenchi jesion do na achi ki ingo na tene chala ala tene tonga na zwa iti tena natina gbe chak pali chingu pepe a lingbisi ala batangu azidu nati yaka batanguda eske kusala niso akibagi akete yaka wala yaka tikete ngu yi wala kota yaka soyeri ni plenchon
4: kota yaka kwa kilingbiti sara yani kodi yaka use parce que ngu soa kipika par exemple tona nguni ya pika na ngangu mingi soa atene uraj wala gana inondasyon lo chisi kete pantakada lukumu loro na loro chilo so lo ona asese chinjoni soa kanajbeti ya kachimo chitene momo areti vitesse tilo mo zidu na linika kete luga lo lida Luchi sigi vitesse la diminue. Mozimini duni encore devant tilo. Donc allegeti erosion tilo ni sous mozia duda, mo ralentir vitesse tilo. Mbeni ti sarangoni sous même kuta yakati 5 hectares, 10 hectares mo balegi sungu akoswana ni sous mo zalo soit na liti yakanika ou na beti yakanigi, mo zi kuta du ali a petit duchi 1 mètre ou demi mètre en profondeur et puis rayonni à petit duchi même 5 mètres mo zini so a limite mo futazo azina wa mo vobash mo zana yangani e mo zabash na yani wa mo tuku sese nangati bash nisu alinda sese ka longuni apika na yati perika lulu na loro tigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luchi si luku sigi yekechi onkonga so luku mbagi tona nguni akai kati swawe lukwe luku siawe lumbagi chiku na mbango chilo chikungo nisu na kutala ngulasu lusara evaporation na bi lusara condensation lo depose na ndochi ya katimo et puis ya katimo kuwara ngu na bi chiteni mo puti sara na yati 1 hectare mo puti sara 4 na yati 5 hectare mo kono gini nombre ni e akumule gina mo chiteni mo bata ya katimo humide na ngo iso si ngunza pa pale chipika ngo ngunza pada
1: na mbage nga la fana inga gechiteni ya limbisi awa fango ya kabumbi teretala na yati group wala groupement si à la fakota yaka na popota la so ayini so à la petit sa ni toyen la so parce que a des zokoko ko asina niveau so ape parce que zokoko tene mi fachimbilo fachulo ainsi de suite mais ay njoni tien la aikida na ya so kusala so mi chifa so
4: mbi chimu na mpande ta pande so ikiri kingo na peko parce que na ati mbaiti opération bokasa andu lo unda nazu chitene agwazi gonda cha kiki na ya chimbi ni block na kodro apu duchi 10, 15, 20 hectares. Ala zina wae atuka traktor aga fatu kuna sese nala. Akumanda yaka alimi na nganguchi ala aga kambi nala. Zusok na nganguchi 1 hectare, demi hectare a kambi nala. Ini lasi ala sara lani bukasa asobinda. Erse asobinda na yachi fango yaka chikobe. Ili mbiti kiri dati sarangoni. Akiti tene yawa fango yaka yesu aga fadesu wake mbinga mbrimbia peme. Eske akpali soa china kodrochi ya sara siyazu. Ipi beta mbini ya kumaseti gashoni na undangondu chinga usi yambeni atene bon lusuka luxi yoro le tamla nasi yakatimbi yakani aliape aka presenter culturel soit que inutile mais tongana azo bombi na yati block a côté ti kodro même si zone ya gina 10 hectares demi a bombi ala kwe mobali ti yakani a kono kono ngoti leti yakaso tongana motuka ngregi singu aiti muchi onani agwana yati mini yakaka loko gochi perdre encore ape akonila useni yakana kono mingi anyama ko londuka ti gachili na yani ti bubape na utani ya kusu ala wa fango ya kawani ala ke kandi ndara na popuchala na ala ke pika patara na nducha pali so ala ke nanina ala ke rezudire nina ushoni ya kusu awa kule kwa gasu akuwarala tu na plasako na akaguna ala kwe aga mem shan ekole peyiza chinjunini ya onsu ikisara kasu donk zo kwe agwe pali so mikinani gisimbi wa rasolusyona pusu inakomanda ya kaigwe balu su kasu lusara njuni su asara si ukuni moinga atonga na keke à la bombe terrain mingi na ndoko effet de bordure akada effet de bordure sou pou pou sa gasou pou pou na pika a kiki ti terrain sou a ko beti terrain sou la ndugia ti terrain sou donc à la ti terrain sou croissance la kende me but à la ki tena la protéger la tiani à la sara yeso ten effet tampon tout sou à la tiani ka à la ngbako na la linjoni na la ti gigigi à la wara choc ya kobela ou à la wara choc ti ndowa ou à la wara choc ti pou na à la protéger kiki ti mbiki tiani a ke tonga sou la bloc parcelle ak tout dit très avantageux n'a que mon rendement à konon sous si zoko agwaza demi hectare natik bako na popucha jojo na nyamaka bina gwaza 0.25 natik bako sous a idi après
1: mais si ton anay ki ton so ton anay la si la san michi tene a pousu na tere cha wafango ya kaso si an michi ye da tizan pe na akode cha la so tena la bumbi ton so ko chifa ya kasa la wa rate koni
4: na bi afrika ikina pali ton anay imba tisara kusala na azu chifango ya ka su imbandu na ikra
6: ala sosi ala ye tona za block fairi nan se parcel cha groupement azwa yeti bombi dape tona languji sukulangoni ambini akia gape languji lungoni ambini agape languji kongoni ambini agape tona bundo yena zando kwa we chiralo nanduni wala kani awe chikangi chiralo nanduni eke na habitude na yarsi ati tene I bombi teresa ra yape makobam na cha association na groupement ala ke kujimba ngati yeti bombi ndoko pe me akere na ala wa gosinga swak mu jijisinga na I na ak awa kude kwa soka na lechi akiti kwa drochi fayi ak na ichi tene itumbira na aita awa ababachi ya mamachi ya itachi soka fayaka chifanala njuni chibumbi ndoko kutapali chi soka kanga legi nazo chibumbi ndoko wa ketene chikulture tene chikulture ambini ya tene ababa na mamasu nguchala umingi ya kazo chiyoro ala tambla na chi yaka yaka ni yaka liyape aloriku yaka kachulu na mene yape majilu kundua ketene chimene na kikiso yesu wa nduwala pe tona iguli chila ni na sarango kusala na nduchi kojo kapati projet manioc amina itachichi universite soa batenichi sociologie anthropologie ala sara kusala mingi na nduri na ala sigina liste cha consideration culturelle so iri tene a presenter culturelle soa kana ligi na fango yaka na iguna ni kirifa na azuchi kodro mingi chitene ala zia kodini na ala fayaka tongana so ikifanala donc yesu ikitene na ala kitene ala susi par exemple ala iti bombi chisara yaka chikarako oko ala puti bombi na mbege chindoni ndoso mbini yesu migrisa usi ak ndo domaine foncier na kete kodro akababati ataracha tarachi la zana ini ilimbitiza na mbina zuchi tene igasi wara 15 20 hectare ndo kwa pe so kwa ke pali eso aba gouvernement chitene ale ketene chip foncier agricole si amule jina zu azuna chikodro ala swachi fanju ala puti bombi ndoko ala chifango ngwa chikarako ala puti bombi ndoko ala swachi fa gozo ala bombi ndoko ou bien afana la legi tona mufakara kwa wanapukuni ikuwa igana njo na pukuni ikuwa igana gozo se komsa ipiti tene ikono fango yaka na lingwa chiko benarsi
1: mbeni ngobo eki daswa piti zana sese chitene yeke yeke apusu wala na terecha utongombe la sosia yeke saa swape mbeni ngobo e daswa piti fanala shoni wala donji chiswape
6: suwa kikusala chaita chiechi agdaswa la sara deja njuni mingi yawe mbeni penre kudesu ikinani fadesu na nduchi angongwa tole muka changongwa mkwara fadesu agrupu ma agri multiplicateur de semences na group moso ala kana ya kachala na mingi ni ake aita chi a ONG la ka apuyala mabato na apuyala wala ifala za ya kachala ni ndoko 2 hectares 3 hectares 5 hectares en un seul coup donc so deja ak mbege ti ngurungo yeni sola ato ha igwani bi sala mandala inga njuni ni fade ala ka sarani mbeni ko de ti sarangoni ak ti kaya peti tombera nala ti sensibiliser la ti sara tene nala ti fa njuni ni nala na shuni ni nala mbiso mbi sara tene Abduchi lumbi na bangi ya pena ake yaka la babati mbi ya sara simbi wara na mbijiko na mbichi juzika mbisi ndususu. Na anduso moke ba azu ake zia yaka 10-15 hektara zu use uta bombi na koton. Ala bombi use uta usho azia 15-20 hektara ndoko. Ala so mga nguchala da. Mbangacha wala tene angreso chitene mozani ifu yakanya kono. Ayoroso moko pompiso chitene sigia lina chiperi ya pe ifu yakanya kono. Na sara si azu ala zaya kachala ndoko. Donk aunda chitene nambege chi ya wakudekwa imu wangu na azu chifango yaka mingi. Nambege chia dasinga ala sara tene da mingi. Na mbege ti awa komande nga usi awara lege ti tene a facilite na zuti wara ndu ti fayaka paske na keti kodro fadesu moba telma kwa zo fayaka mingi lege ti singona yaka fadesu ayo tona ituka a teknisien ti tene agwa banga yaka chingongwa ni yaka 7 kilometre 10 kilometre na yachi ingunda mbanga cha kiti kiti asisi so nguru teriti kodroni kwe ala nokwa we so atene ala limbi chili li ankora pe mbanga chi afaya kani ya honduni na ninga la gana paliti biangondo to wana faya kasi mbalu kuhoko omo zase senia utere chilo akiki ya sigida rasina sigida asara simo kida dan 5 ans 10 ans lo piti pingba me afagi mingi mingi na pokoji tere asisi senia onokwa na azwa guwa yo ndachi kungu na yoni asa muli gia peti tina azwa bumbi ndoko
1: to wana la faya kani plasa hako nzo ale kambi ya nitwe iske
6: kwali ya kedape mbana ti ake yakanya kiti kwa pe mbi na mo ina haita ti kwa su igui bon mbi mbi kinangangu ti mbi ti fa demi hektar mamu kinangangu ti mo ti fa en hektar epi afandoni ya wae mamu en hektar ti mbi mbi mbi demi hektar ti mbi zoko kwa sara kwa nati ya kachilu zoko kwa kolengo ti ya kachilu ye chilu ya kachilu me njuni ni ya kesu ngui su kumanda ya kakega ake warambi na mo kwe na yachi yakani ya kefana ye chisarangoni tora ya karambi mbi kukunambiki ti mo kame yakani ya kitimo ake chitene bombi kutu kutayakani zando kwa wasi isara iningi ya unzi ya wasi zoko wa kaina wasi kangi ya pe don zoko ko amu terenchilo alimi na ngangu chilo me izana terechimba ya kena duchigina terechimba terechimba terechimba juzika kono
1: tufadala fatene niko josu se kom si zokwe abugi ndo wako wafaya kani wako epi rondo mona ati zokwe mena chiso alondo tizia niso inga ke fadeso zoko ko igemu yaka kete kete na terechi teren biji tendo na kono si beneficie na akode kwa so efana ingbachu yaka na
6: vala lengiri la
1: eke duchige chivu techi na meni kete mozoko su davi bema muna yawe si ekiri na terechi meza na lana achi pikango patarachi.

0: souci ya kiganda kwa lilaso aussi tenechi ya kwalechi ya biango chindo so wa iki angwa angwa ni souci azo iki muni so angwa angwa chiso wala la sape chitene a la conseiller na wafango ya kati tene tongana la lu ya katalanga si kwalechi biango chindo wa yengere na
1: kuta wango zumbi kimuna aita chiso wa faya ka mbiki wala chitene ala gui ala vongongwa so abayani tawana muguna terechi zoso wa faya kati ngongwa lukina mbini mbichi na techilu mbichi chilu uni ya tene attestation chi certification so afake ya kachilu su ngongwani lugana nina unasem na unasem abayari na yachi laboratoire na tene tonga na moluni mbangu fadi bale gumba ya nambasa mbala akisigi wala bale gumba ya nagumba ya akisigi wala mbangu kwa akisigi so mbambi chisu mabeti mo sadiri mokuwar nani moyida nani aba yesu mochi mochi kuchulu suwa kisigi tonga na mwara marambichi tu suwape kojo unda na yichi lichimo eske yesu mbi vosa kuchi sigi gigi miti tena mo mbini mbimuna mo mbini pande mo vongongwa sosi moyinga ngangu chulape na mo gumolu ake 40% la sigi afake na yachi ngbangbo ake balo shola sigi bali omenea sigi ape si mo mungbangbo sosi mo zulu kamba timo tonga na yechi karaku su moko luni na popochi gereni akoko ak 20 cm na popuni ak 40 cm mo limbiti wara 525 lin na mo multiplie ni par lin so a limbiti tene gereti karako akoko na yati akatimu ak 12 500 pieds na yati 1 hectare 12 500 pieds metonga na 40% la sigi ça veut dire sur les 12 000 mokwarande gi 60 000 la sigi wala mokwarande gi 40 000 la sigi tangati 60 000 ni wala 80 000 pieds ni akadape kanda deja gi kobe manke mawe donc yesu yir ni gaiti ne pouvoir germinatif ak indicateur kuta indicateur ti tene moluna yaka fadeso yanka ak kanangoli encore ape moko mungui energie timo moko dépenser pata ti tena kobe moko futa zuti sara yaka ak ya kikomo mkuvuwa kumba chile kina yaka aunda na mochiti na ye kosu musara sumu warambini na pekoni tona lechi mavuko si mumushu ni ngongwa mugumolu mpuchi waranjuni ni yape na njoni ngongwa ni iso atene semence certifiye eke gile giti tenilu una nduzu a on semence paysan semence paysan kuso awa fango ya kakanani ala lu ala zi ala ko ala lu me semence certifiye ni ake sosi i bembendu na pekoni inga nduzu lulundu da inga zusu afaya kani na imuni gai bayani ji na inga kulungana ngangu chilo imumbi china pekuni imumvoni molu akisigigi yesu mbiti wa wafango ya kati sarangoni fadisula
0: tonga na ukuta wa inda chi unasem tonga na ilasi unasem aki inga pokochi nipete na franze trasabilite chi angu angwa nisu sale inga tavwe paska la pita chambe cha ome tanga cha isu esaka esika la inga ni
1: pendere hunda mingi itaida na yati njiati isuwa leketene changongo na herse ya tonga na mo itaida mo ichi gati sara kwa chingongwa atene ifu mogana onasemo deklare terechimu nangu iti deklarasyoni moko fana ii mochi fasuma mufaya kati sumansu oke karako 2 hectare njuu 3 hectare mwara sumansu nanduwa mofana ii prove ti sumansu si mochi fa ya kati sumansu R1 akunzuri mumu sumansu bazi na titi ikra tongana ibambi titi moko mumu sumansu de bazi na titi ikra pa itene ikimuligi na mochi te mufa R1 pe tonga so atukazu kwa iti mumu njoni ngongwa na titi ikra mofani ngoko kwa mofana osu irimo na igyawa fadeso mungunji kongo mo mwiki guchi muni chika baya yani jikuwa kunzuna wa esara mbechi muna mo memu zoso mwichi kanalo ifu motena yi mwichi kana mshu Felix mwaka motena unasemgi unasema note ngongwa su simo muna titi ikra su simo fani su mwaka na ita Felix ita Felix ya chifaya kati ngongwa chikani usi lugagi lufani ani ni mungongwa su na teti ida ida muchi luna teti ikra nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su ibaya timbi ya waya baya tisema sumbi fani su awe fadeso zuzu mbi chikanalo mikiri mjambi tenegi so akelegi chitrasabiliti hila ala sosi ya kevoni ya kezana ya chidepo siya keka ala keziana pokochi ambi chichala kutasuma su ala kenania su akonomingi na chidepo tala su na pokoni list chia a producteur so la vona ticha la keda na ti liste so si tonga na producteur ni ak producteur so si i suivre lo pay certifié seman sur lo pay ike zini donc en bagi ala so si i baya kachala ala la itene bon mo zuchi kango ya kobe so ngongwa so ya katimo na kanjuni imuni ga baya ni awe fadiso mo teni registre ti magasin ti mo na mo teni registre ti commercialisation ti mo igati biri na nduni inga sima solo nando ala gagi alona techi magona techi zozo ala gavoni ainsi de suite yeso atia ilasu akuswa diwara etiquette ape il faudrait que wara etiquette za na teretia sac na liacha sac tokana sima so igai muni chigabani na laboratoire giausu izambi china tereni tongaso resultat chilo giatinete ne basak so kaso akunjuni na moichi kani simbe chiso izana terena yani so kadape ikenemo mobandani la sina ngusu aitatia uenje kwa yakiri na yigi na unda chitene unasem lagu fadiswa duchi makunji cha fuara ikitukazo même balu kuna yakiacha kita kodroti tene ala bembendu na ndu cha fuara chi inga sumo so luna ndu asia guna ndu asizo ala voni kwa ikisara nito so na yeke moko bake anjuna semas akumuya ti kodro on angbeni ya semas
0: iunda nala unda so senya penda chisho ibete mingi na cha fuara foire aux semences ni azuna ki mélanger ka mingi chako beni na tout venant et pa kpale ki gaka ngana pokoni mingi ndati susi chinga itene ala ki bembe ndo ndo cheni to itene aga tis na langu cha foire ni ala mélanger ko beni so na tout venant na pe
1: voilà pambe ti lasu mitena mo tano mbambi za kutukuti timbi a technicien on a ni ti bembe ndo na tere cha mina depot soit na kana 5 kilo na yin mingi ti azo ti kango semences na foire akadangungu kango pièce détachée asi kango ciment na ala guna gara ala vona ala jani ala dona we ala guaka ndani la itinema a ONG ala fadisula ke luchi na nduchi garati ngongwa pe ake unasem la gwa luchi na nduchi garati ngongwa monso mugana sema simu ke ibayani ya pe si I moko na mbiti ya kwa pe monso ikizimo na njia mule gina hii atene aturu gwa limbi chimu sema simo niti binga usi na njia mule gina hii atene monzo sumo vomara sema stonga so alimbi titene akai kusala timo wala kanga monga usi timu mbetu na zosi ala penja ti sara se sema satambela mzuni me ike trasabilite ti sema sinike garantiri na ya chimu kwa kongu se ngu utape za igu juska ngu kwa we sifade sumo bake azu wa kekpembe to chinja na ike garantiri trasabilite ti sema
0: paka Felix ala barem ay kigando chikingo atenso sibiki na la singila
1: akena mbiti mu singila na mingi ita edasu mu mbati yogoti ya komanda ya ka na aketekete kodrosi ya zuko akamati bata akolite fango ya kanzuri bibikiri singila na mu
2: kwasinda tifango ya ka gana tibatango anyama
0: singila na kiringo na tene swalo ndoshiki na nina unda chie so paka Felix Alaberem e binamecho wa mango isola ke kota wa enda so ke bando ndochi ndo kwa so ke sara angwa ngwana be Afrika ala londo pepe

azoti batanga fo azoti ndoaso e barala to dombaka na bongo bongo oku na penzeni baluku na ndöni oko awaya ti ndembe so bo emango mbiso eleke tere toso nzambe ata ti kusala na girimi ya minendi ga ti leke gere ti asango na onsi bonaventure ngoma ka ti kiro aga ti mu na ye ti mbilakue amartine wode na tere ti ala na ndö so kuala da e barala e sungani ma ti e tere babe ti ayeke ngia so ti hinga so ala ndo ye dafana na ndeki luka menge.

0: soki na lenge la ngomba samba tinje ti fondo soki da tonga na kemaina baka ti zemi o ibara la kan bongo mena limba wa fafati soki ma asango na ngati bona aventure ngomba katiko ala imbi martine ode Jérémy Amine Njando tira bakun kan bonga omena limba wa kin bonga soki timbi terena bona aventure ngomba katiko tenja sango Bon aventure Ibarala.
1: Ibarala Martine Ode Ibaranga Zokwe na batati zemio na ati ombomu azo otaso alondo na kota batani ti gwena mbageti zapai ala wara kwa tingangu na legeso ala linganangu mbe na ibiri na ndapre ala sokwe linanguso ala kene ati mbini ngo so awali use nga na watik pengo na ngoni oko mbe na ina lakwiso awara fade kwa ti mbe na kwa ti awali use so awe so Edouard Rogose apika singa nalo mbe nikoli na ati batanika Atene tene nandoni.
2: Wali usen. Donc beni afoni loke wali garaso loke kanyama habituellement. Et comme azola ingalo, na mbege chinguka meni zwa iri lo, atene lo ga, ifo lo mu ninja fono lo ga lo peye nyama. Et sibite mo lo mu patani, et puis lo mu mayan silo. Ita si koli silo lala desan na nga chingu. Ala gwa mungo si traverse na RDC si na traverse ni ngona renverse et juste alors ala na pirogue ni kwe azwa gina yanga chingu wa prezo angwa tifuye d'accord ni
1: so epika singa nalo komandati zemio afa tene ala ziyanga timi mbemengondo ti tene ayinga mbrumbri yeso ayikina gundati kotakwa ile sosi azo awara kwa na yani anda na batati bangasu na yati mbumu mbini kota bumbi ti ando kwa soa kena gbeti leta pepe ayike tombela na azo ti kodoni ti tene ala yinga mbrumbri njiati azo sosi ayike mingi wala ala upepe na yati maratala akigina legi so ala leke mini pikango patara na yinga so aon na akotazo ti kodoni na ambene amukonditi andokwa akigimbini ngo boso alundu na mbageti ndokwa so abandona ndutene ti njiati azo ti minuska wagosingati Jean Balipio atenetene na nduni
3: ala so akokapa na ati timbingo tereso ala guda ti pika patara ti bandu na nduti tene ti batango njiati tene apuso azo ti kono ti tene ala kpe njiati nene ti ala so abatene ala upepe na ala so si ake awazin singana ala so si abatene poro ti tere ti ala abe Juvenal bienvenue baganito koma loyeke mokonzi ti kundu ti bumbi ti ala so si abate na ala upepe lo kiri na ndö ti ye so si lo fa na azo ni na ya ti lango ota
4: na ti lango ota so e baa gba ti amodule mingi mbi ayeke module ti so e baa na yeke ngangu mingi so ayeke na ndö ti atexte juridique so e tene ala ndö ti convention ti nations unies ti protection ti droit ti awaze e tene ala aussi na ndö ti acharte africaine e tene ala ndö ti loi so si kodro ti aussi asigi aningba ti batango dutingo ti aita ti awaze so e na ya ni aussi e na ala e si ti baa gba ti aye so e fa na ala yeke baa aye so kuâ yeke passe na sese bonga so so nzi ayeke da ala kuâ bumbi yanga kua tene ani ye da laso si tene ani défendre aita ti so si ye ayeke na tere ti ala aita ti so ayeke ala minauté religieuse aussi minauté ethnique
3: Christopher Zudone lo yeke oko ti ala so si akokapa na ti pikango patara so ti lo lo tene ngoi ni alingbi awe ti tene aka e tënë ti mbumbu sengo ala so si poro ti tere ti ala abe
5: kozo lani tongana mene abino sape ti ga ti hon tonga so mbi baa zo ayeke fa poko ti li ti lo e surtout mbeni gros moni so azo na hinga ti employé mingi ala wara ni ayeke ngenge gu comme ça bon mbi baa laso ye so afa ni anza so kue aza selon aye so tungbiga mbi mage mbi doit ti applike ni mbi doit ti tene mbi fa na azo
3: na dawa ti akpale so si abatene adondia ti nene ti ala na sese mbrimbri ala so si abatene ala upepe nga na ala so si ayeke awazin na gbata ti banga so mbeni kundu abagigi lani na ngu si ayeke use na ndö ni bale use na osho ala so si ayeke na ya ti kundu ni ala yeke na kusala ti tene ala rokoto asango kue na ndö ti ala so si abatene amumbuse ndia ti ala ti tene amu lege na ala si ala lingbi tene ala gue na dawa ti ngbanga si ngbanga lingbi ti sara kusala ti lo bangasu Jean Balipio da forono ndeke luka
1: na peko ti bangasu e kiri gi na gbata ti bongi ti fa so nguru gbia aye ti tene atonda ti mbeni use kapa ti bemengondo ti tene ahinga atongana e si awabe afrika ayeke duti na ya ti kodro ni kue ni la asoro awabemengondo ngbangba oko na ndö ni bale omene so ngbi na ye bikua osi so ahon ala yeke na ndö ti mandango akode ti kua kozo ni kue ti tene atokua ala na ndö ti lando ndali ti kusala bienvenue Blaise Ali so ayeke kota wahenda ti ikazes atene tënë na ndö ni na singa ti Sabrina Larissa na ilo
6: na peko ti aresensement généralement ayeke sara mbeni so atene enquête ndani laso gouvernement na ngangu so bendo ti gigi so ayeke banque mondiale amu na lo aye da ti sara ye so atene ku se kapa ti enquête pauvreté laniso atremo mutono sewa balako nduru na mbrambra akena gbeti yere me na ai ngangu so gobro masara na so abino tigigi amu mboko na lo si na kota pialo so azan se atene plan national de développement itinga wala depuis 2021 wa jusqu'à la so est-ce que il est bien est-ce que wala yere ni aguna uzu wala kirana gbeni ndani la si emu amenge tongana mbango na ndoni bale miambe titana ifaina la e na lusuni ala tongana ngbangu na baluse ala kengbande titana itukala na ndangoro ti be Africa kwa titana ala goro koto sango na techa asiwa si agarane si pasule ani si signa tondo ando itana ti yere si timuna goproma sur le limbeti sarana kwa
1: akigina ligi so lakwe si ambini azu so akina vakati mala so akina tikba vaka mbrambrati bongi na ambina ndosu si angurwala atombela nala biri na ndoti tonga na isa lingbi titene anzengba ama sikawali titene ala gugbani na damandango mbeti titene ala ninganga na mandango mbeti akimbini kusala so si ndokwati awa liswa irala mer edukatrice timbagi ti lisi deta de rapide alekeni imatene nandoni na yangati Edouard Rogosi
7: Namango ala su ala kepekoti tongombila su ala Fabiani mingi tia masika wali akike chigu na damana ngombeti mangatiso ye atiala wengo na da chikoli iyo nga na mungu angoso ake iyo mingi andaka manangombeti akizileke na masika wali chitene lumai Serafine Nzere solo ke charge de mobilisation na yati bumbi so loke faa tene nandoni
8: kome yeke gwechi tene kola kanga mulegi na itene si isigi iga isensibilize ababa na mamacha mengeni epi na amengeni tene tongana ekola ke gutizi ala pe yo si guti inscrire amenge sala na bis na ekol tene si amulege na maingo timu maboko na ala na lege ti projet so akana na lege ti bourse so si ayke muna amenge
7: Natalie Banda Payo akotela so ki na ti vakaso lu faso tongombela so apika betini
9: bi regreter yeni so asinambi parce lani ya mama ki na babat na zami na ekol apala abandoni bi sa ekol ape to afadi bi sa ekol ka niveau si mi pe si da pe mi ko si bi gambe ni kuta and being back on Malabaco, Josa Walla, Conaway, Massiga, what a Duchigi, Mokumbenuko, Duchigi, Mosak, was Namuko, Sassimone, Colca, Asasi, Igue Colape, Igachi Bafa, Sony, Trota, Asasi, Yasan, Bicola,
7: Manangombeti Chawali, Akitene Chazuque, Ababa, Alimbitoka, Amulingichala, and the Manangombeti, Akitene Sua Sigi, and Yangati Jean Maximilien Mabada, Soloki, Chef, Titroisem Coupement, Tibava Cambasambalati Bongi,
10: Banazi Bava Cambrambra, Awale Manapoko. Ton ama kunja ke baluta na nyambi aba wali akigi akwa na poponi ba ke chimba wa mingi donc vraiment que chose vraiment bouwe minga ngu ni unda jiti na vraiment descend de ti a mère éducatrice zo a du jigi na ti car ti mba me fois la sara ni na ti a groupe moni kwa to ton so dit na zile ge si amle ngeje ti wali amana mbeti ngangu jiti na ngamba mbeti ma ja venir ti kodro ti be africa
7: na lege ti kapa so bumbi so ngala kwa ti mu maboko na manda ngombe ti wali na ti kodro na lege ti mu ngoma boko ti pialo maingo so kimu a bourse na ambina masika wali soki manda mbichingangu ala soko kapa na chitongombela so awunda na ala soki na dosi bumbiso chimunga maboko liga kona masika koli soki manda mbichingangu tongana awali
1: Na sango tikodro wande mbrimbri na mbagiti Nigeria bacha zoso a ongbangbo mingi fadeso ala wara liberté polele awaye ngena ye sosi lani aturugu tombati boko ara mazam boko na ndutala na tongo ndati nzeti mbango so a on na mbagiti mbanga toti kodoni akigi biri si aturugu tikodoni agoye aziala na kanga akigi na pekoni biani si aturugu wa fagila so atene aziala so si na zingwala na mamboko ti aturugu kwa liniso ambina foroto use tongaso awarakwa akigi na ligeti

Ibarazo kwe itenezo ni gangu na yati kwa singa iki kila ndoti amina kota sango sosi ya baki gine ingaso na tapaneni na ngwata ti bria soa kinati otkoto na pekoti wa sosi ya gbi andoti kango iti ala soa kine debuze na ndeme soa kingangu na la titene la kira sara kusara tala ti dingo buze na pekoni sosi dafono ndikiluka vunga sango na ndoti dematala soa la wunda mungu wa mboko yina ke tonga na nile chilondo nga ala sosi ya kevotala iye tonga na nila si palina gana ndotala wago singa ti soa kinati batanika akikiri na ndoti aunda so ngamini teneni ake amena dema bagi na bagi na yati adanganga mbrimbri na ndoso si awali akikuti duda so agubeti ndo kwa wala kundu so yerni group thematic santé lole kermini pika ngo patara na inga so kida titene ya gilegi si akanga ligi na akwaleni me ambrimbri akwaleni yake nye ikisara ngati na ndoni na yati kwa singa tiso nga ikigwani na ndoti kwa na tereti bai so si azo sara tenda ndoni ngangu mingi na inga so ake kwa li so si bagi gina bagi ti vakati didingi 5 akina bata Bongila, ameni amolinge use aka angula ala kui na peko tsusi afatene aki atatala tiwali la si akwala na meni yoro fariti tene akai kubela ti paliwala kubela ti denatere tala.

0: na biko tala isarate neni na ndoda fono ndeki luka gingo beti awa dingo buze tiko tagara tibria na otkoto na pekoti wa susia bagigi na inga soa ona ya tigaranika tonga na hamina kitara chile kere pekota ndo tika ngwe tala amina kufa susi na nimisu ala kina koforo pepeti tine ala kire ala debuze tala gasma la Mustafa ala guna leti londo iki masa guna ngatala
1: Nandochi ando kango ye chala so agbilani ambena wakango ye angbala kwa chiro pekochi akumbata la so agbi kandaka ambeni atondani chitene aleke pekochi adachi kango ye chala Boni Ahmad na mungo maboko chi ambena mason ala ikileke pekochi dachi lo so lani achibiani
2: kapa nyaji na poro ya bongoti maninge mla akseso ya fadaka iso isa kwa ingapa wakanda ide irikai Le canis sont bénis à cela, à mon aïtour, à Chubra, t'étais dans les montagnes. Amdat n'y a pas mon aïe qui n'a l'aïta. Il dit n'y a pas réclat, il s'en y a pas ça. Pas à y'a pas d'appel. Allah, t'es ça, il dit n'y a pas d'appel. T'as mon aïe, ma boko, chale, il dit. Mais que t'es qui t'es qui, il va
1: Abdoulaye Abdraman, longa kwa lotonda ni chile ke lichi dachilo so abubalani. Lofaso lo ikina pasa pepe, chikiri chitonda chikusala chilo na ya chike tengwe.
3: Mbita preta portela, wana gasi briske na ii, awaiko iper la kumbachi, angbini, episode sigina ketezo anjina terechi. Laso mersi na njafwa ingbachi retabiri ndalche pa magazin chini, mena retabiri ngonzo, ina mwea vodeja ichi inkula gyozo, me ingba sara effort tene, isara bona techa ambachi ya komersanzo. Vuma tol na kiki ya point, ile kina dani ebi aprendi tana iji bison japai fa wale warakumba wae si installa wikaya wae si aprenda wa si peji tani pe boncha zinara anifasi la iunda ed mingi na ONG na guvernumati tana la fonse na i ala zaya ati maichi kula gizo ala ite ite kame ikira ndo gire kumasi kai tanji koza
1: komanda chibatachi bria Ibrahim Abdoulaye lokang bibunduso asina awa kango yesu
4: ayiso awa akomersan mwase santo ati bria akayiti bundu bitwa kumasa tisa ye dalisa amena kumba so wahanguna kindangu kozo kwe teneti lege chigo chigi kumba na bangi wala na mnafaki chigi duala kindangu tate na komasa nkoya toto a klien nkoya toto
1: na juji so alondo chi on lo so lo ikina lichi bumbi chi a wakango ye chigbatani afatene akumba so agbilani na yachi adakango ye so asinduru na kutubale kumba ya amulinge chigbatani a ikina gingo be tenechi so alaba atene akpale chigwarango akumba ngana na mango na nduzuchi angere alimbi chiduchande da Bria Gasmala Mustafa dafonono ndeke luka
0: ikiri singila na la Gasmala Mustafa ibaswala kengmene ina batati Bria na ngati singa ibarala Gasmala
1: parfete jiko mese ibarala ibara awa mango ikwe
0: ala fana ikode susi ala lekeri na gerti sangu nisi manfaligisu
1: pale so waso agana ni na yachi garachi Bria aikelani ngangu mingi asara si kete lango na pekoni litarachi tenembi kira nkor na yachi kota garaso Chiba pekochi ayeso atamblalani na singo chimbi na yachi garani biba ambena wakango yeni atondani chitene ala kiri aleke pekochi adakango yechala ye nambage ambena wakango yeni ajuchichala gisenge senge si ala ikebandu yeso apika bechi michitene bipusu nduru na ala che unda tene na ala nandochi paleso ala warani gina ndosola si mbizana sese gerechi sangoso ilondo chima
0: na yacha kambisa ndingi na ndingi sola mana lechi londoka na ngu isusi ala ke goti le kergerti sanguso asu ala gubete la mingi
1: akambisa so kwe awakango yesu alondo chifa agubete mingangu meambili mijetene chiso Abdoulaye alondo chifani aikengangu mingi tene chiso na lani sosi dakango yesu atondani chigbi lo sarangangu kwe chitene lo zi ambage chia kumba chilo kandaka ambena zo sosi akichinzoni bepepe so ala fana lobiani ala gachimuna lo maboko ala kiri anzi akungbachilo si aonani yesu asara si laso lo ikinambeni kungba pepe chitene lo kiri lo kani ataso lo tondani chitene lo leke pokochi datulo so si abuba me lo mbala kwe na yache kpale chiwarango kungba so alimbi chimuna lo lege chitene lo kiri lo kata ayechi lobiani na yache ketengwe
0: Kasmala na pekoti susi amina wadengu buzina lekira pekoti datala na weso eskala kumasisi tenala kiri akai na yata ndoni.
1: Chinde mbeso teji awa kango yeso ade ala tonda ni chitene akaye pepe. Tene chiso mingi chambeni angbala kwechi leke pokochi adachala ambeninga atonda ni chitene avo aye tongana abrik gana ambina gbakuru ndende chileke ngona da kitene amuna la lege chileke pokochi adachala sola so ade ala lekeni pepe
0: ibafade wala imana ati sangutala sola tene amina mulinge chikodrona ki gibeta la tene ngiri ti aye agodanduzu wala amina kobesala kuvale sigara limiti gunanduzu wala la limiti warne pepe na pekochi wa sosia gbi agbacha nduti kango ye na mbageti gara kota garati bria eske na lechi londo na pekochi sanguni so aini ka kitongana ya ngiri ta ya tarati guna uzu
1: tatene na tango sosi waso achi na terechi adakango aiso mingi chi amulenge chikbata chibria aikitana gingo bebiani ala bacha la tene akungba so alondo chikbi alingbi chitene awarani yo si akirna nina lechi gara pepe tene chi bubango chi alege ngana yongo chilege so aikina popo chibangi ngana kbata chibria me chindembe so pale chiwarango akungba wala chimango na nduzu chi angere chikumba ade abagigi kwe na bata chibria pepe gi ala so akibata anyama ala tondani chiwara akpale chiwarango ayoro ndali chi anyama chala tene chisolani mbeni kota da chikango yoro chi anyama chibatani agbinga liga ko na ya chigaraso
0: kana demati ala susi ya kawa dengubuzi sola unda mungo mboko eskala waranewe
1: na peko chiso ala tombira bumbi chi awakango ye chibata chibria atonda ni chitene ala ro aketekete apata chitene ala bumbini si alimbi chimuna ala sosi paleso andwala chitene ala lekena pokochi adachala mawanake chiso na mangulo sosi lokina lichibumbini apata so ala tonda ni chibi ade agakota pepe chitene amuma boko biani na awakango yeso chisara na kusala na mbagi nga imanga atene akutazo chikbatani ngana ndo kwa so aikebando na ndochi commerce chikbatani ala yechi wara tere na awa kango yeso chitene ala inga mbrimbri pali chala ngana yeso alimbi chisarna la chitene ala kiri atonda chikango yechala chisi na lango chila so ade mbeni zoni mungo maboko tonga so abagigi pepe chimulege na awa kango yeso chitene ala kiri atonda chikango yechala
0: timu zinani gasmala bibeta zo laso wala mbitu chala akinye na pekoti so asina bageti kota garati bria so akinacho utkoto
1: tonga na chiso ifafade na nduzuka na yachi sango so alondo chi on gingo bechi amulenge chikbatani angbala kwa ingangu tene chiso ala batene tonga na mbeni mungo maboko aga iyo pepe chitene amulege na awa kango yeso chikiri chiwara kungba chikiri na naya chigaraso mbeni lango oko pale chiwarango akungba alimbi ande chibagigi e angere chikumba kwe alimbi ande chitene amana nduzu mingi aunda chitene agoyo na lege chimungo maboko na mbage chi aitaso alondo chiwara paleso chitene amuna la lege chikiri chika ayechala tonga na chikojo
0: Gasmala Mustafa singila swala idasikina unda ti
1: singila na ala parfete jikomese ngana awa mango yekwe
0: ikiguna usekuta sangutigi na pekoti kete ungoteresu
5: sur l'actualité. Akuta sango tiengaso nando tafonono ndekilu.
0: Akingana biko oshosa onsi sala tenando dafonon de kiluka nando ti a kode wala si a wali so ake guti duala limiti tenala wara lenale na la susi ake a wanganga wala ala susi akmu amulingi na tereta zo na yatsa danganga akiso bunga beti group thematic santé wala min kundula ti tene a tene tene mingi na la so ake awa kode kwati seni ngana mina wali na bagiti bimbo aini abayigi na inga so si e ke masango ni mingi na ngati Emmanuel Samolifisu adisinatika patiti mnotereni
6: Tondo, chibembe ngondo, chi group thematic santé ya fatene, tunga na momwa wali bala koso eki na ngosi eki gotidu, omene na poponi, afaso asara iti ngangu na terechani, nangu iti dungoni na cha danganga. Iluji sombo, oko chala soa warakbale, afayiso asinalu.
7: Yadja me, dembi gami si kominote, asaja teba yatmi neti. Ewa kwa, loti wali ni lo kuina yatmi, logo sigi na kwani. Yatmbe kisombi, de kwa ngo zwa aposhe mi ape. Mimbami te zami pusu wale, bobo ati, anamenge, chuko lo sigi lo china, chuko asaja, ombi igi alakba. Mbi ton sala gasi gara, akwa gasi pate, jesi menge na fede use, menge mena gona, oncho na menchi lo kwa aninga pe.
6: Ala swa leke gereti kapaso afatene sarango iti ngangu nanducha wali swa ikinango alingu iti gana kbali nanduchi mama ngana moli ingi swa ikidulu Patricia Kongo mokonzi iti espace santé iti plateau aikefa ayesu alingu iti tenezwa sara timulege na wali iti dunzoni na iti danganga
8: tonga na wali agasi loke na dulor ala dati pusu nduhu nalo na akei
7: Oui. À la Zatereza, la place, si le cœur, douleur, si le ressenti, si ton ami, dès qu'on a l'itilo, est-ce que finalité n'a qu'un journey?
6: Prince Wilfried Samba, Mokonziti, groupe thématique santé, a Oundana Wanganga Kwet, Tisara Kusala na Legeni, Natia Danganga Swala Ikeda.
8: Ton ombilati, Aiketi Tene, Aitazu Sakesa Kusala na Ndokwati Seni, Alimbiala, Bukusala Talangangu, puis à la Ziletala, parce que ton anawala Kenango, Aikenzoni Titene, Isa Inzona Teretilo, Titene Ibata Senitilo, Nga Ibata Seniti Mulingin.
6: Nabata Tibonginga Natia Bata Sweki Nati Kete Kodro, Sarango Itingangu, Natereta Wali Sweki Guti Dua, Ngbala Kwati Tene Abagigi, Sinadawati Paleso, groupe thématique santé à Ounda, Nakuta aussi Kodro, Tizamenango Boti Bembengondo, Natia Dangangani, Timulegi Sazo Sweki Nagunda Tikpaleso, Alinguti Tenazama Bokonanduchala, si Abizingiri Nanduchala.
0: Singila Nala Emmanuel Samulifis, si Banga Sola Knateretti Nala Kisugawe, I Kiri Barala Emmanuel.
6: E Barala Parfaite, dit comme SR, I Barazo Kwe.
0: Ala Warabibe Tonganela, si Ala Tarati, Gia Teneti, Pigango Patarasso, Agamini, Yesusi, Agube Tazo, Dalti Teneti, Aisu, Awali, Agugutu, Dusi Ala Kwarani.
6: Akemeni Sangu, Ti, Dafonon de Keluka. Ake mokunzi ti groupe thématique santé lula loyirimbi atene banike leke meni kapa ti pikango patara na a wanganga mbrimbri a sage femme a accoucheur ngana mena wali ala swak na ngo wala ala swak na ngo pe ni ke pikameni patara nala simba misara tene ni na losolo ikina litie si lumuna mianga ti tene bigwe bigombi bani ngo isomi sina leti londo bibaso pikango patara ni ake ngangu a kamisa mbege na mbege azu ake fa a bibeta a wanganga ke fanga a social ke sara na palini simbiguli timi mitene me gisenge pikango patara tungaso sangwa ke ande na yani apa makenzoni mbi soro yesu awali sweke nango siake guti du akpaliti nyela la ke waranye ake yambala tungana nye duti tsala ke tungana nye na ngu isu si ala ke monti na duti table ti tena du ake gelasi iwara ndara ti tene e bion Yesu na ti nyanga ti kusala ti airi ni onglo ti traitement ni e bioni si e wara lege ti tene e susango so si vunga ni si azwama
0: ala tene fa tene ti akambisa imanga so mini kamisa so akiti ya pakara ilodi sombo lo famba e ti lo tonga ela si lo guti dusi aina ga kwali si amulingi ti lo usekwe akui me na tereni amina kamisa na ngada so si apika betsala
6: a kamisa ke mingi teji a kamisa ke mingi meso mbilingu titeni ge kwa pepe mbeni kamisa so mbi manisi ya gubeti ngangu mingi aketi mbeni wali so si le kenango me lo gwe gina tangati rendez-vous tilo et tant so lo golosi lo na sage femme tilo atingbi sage femme na talo te me ba lango tuma unzi ya wemo ke du lasso donc so mo gaso mo ikiri apa si lo ten na sage femme na tene me ni ikiri apa ni san de toane so ni le kenga teritina pe so lo no ni kiri sinyega et sage femme na libéré le kiri le golosi le lecteur le quoi le gars na 16h et puis amulo alinani na nati dati dungoni 17h a unda la tele monté de table et le monté table ni le te mais ka ni sentir nga ya quoi pe ya tina so pe nya pe mais ni monté de table ndi saranye est-ce que ni goti dou la ay nga cause dungo pe mais malgré tout ça le monté na de table ni et a commencé tire sar na loi touché na nye gaza surom na teretulo ate lo pousse mlenge mais le teneba a de yatini a swape malgré tout ça gaza surom même na zango surom ni sokwa a igi pali hein sage femme na wara 20 lope comme lunga kwa lo ke wanganga lo inga na ndoti teneti seni tant ce sage femme na sigi le mot épicranien le givent sur le wani le muni et puis le zasurom ni a gona teretulo mbeni zo agati duwa langba ti okupi na loka wala du tingbi ita 19h lo wani na de kongo lungo lo pusu mlengeni mlengena sigi et tant so fatso mlengena sigi awe sa la londo faso katiga di kotene na lo zungalo lo itiza tene na yanga ti ni nyanye me wali na ti lo na ti li ti lo essentiel na keso ata zunga tala nye me ni duka même joni ba ki ambe na kamisa so si emana ngwiti pikango patara so la même ben yeso agbubeti ngangu mingi ya keso meni wali so lo ke na kobela ti sidana teretilo e diritilo giape loye da ti fa akpale so si lo wara même na ton so si lo kena kobela na teretilo e lo mu courage ti lo ti tene na wali ke ba ni ke na ni mais ni du amolenge mbrambra so la kwa ke na fini so a kia kamisa so si vraiment agbube timbi aregbani mailing betikir nandoni kwa pepe ha pidiji tenala so atenene ke mingi meba ambena kamisa ni la ilingu sitene ifanige kwa pepe
0: tatene Emmanuel la kamisa na kigbani me iba bumbiso alekere timotere solo tisa awa kote kwa tisini walala so ke muamboko na walisa gusi duti tene ala sara kwa tana ligini mbrimbi ya luunda na la tita na sara
6: luunda na la tene ala kwa njia chikusala chala tenti tungalala mana ati sangoswa ongi mukunzi ti group thématique santé a unda na awanganga ti pe anja chala manga ti so ko joti tenala ga awanganga wala sage femme a accoucheur ala debayanga chala yala debayanga so na letin zapa epi na letia zo aussi ti tene ala sara kwa chala na legeni ti tene ala mu fini na wali so ke gati do e amu fini aussi na bébé so si a ke sigi na bangondo ni laso ala ke sara kusala lingbi na debango yanga chala so ape nila luunda na la ti tene ala kiri adabe chala na debango yanga chala na lecha zunga na lecha nzapa yala sara kusala chala na legeni tenti dungo akimbeni ye me finiti mlenge usi na pokoti dungo akengambeni ye tenti wali so ake gati dusi moge dekongo na litulo moge zunga luzu ake jwe na ndutulo etonga na ake jwe na ndutulo ake jwe usi na nduti bebesu nila luunda na la titene ala yamba nangia na be amuwa wango anye azia au wali so ake gati du na ati nsoni kondisyon timu legesi ala mbana fini na pekoti dungo su ala ikedu
0: Emmanuel Ibaso ake fani mingi lasi azo ake dimateret sandal chikwali su tongana awali kuguji du ala kuwarani inga so awali ni wala ala soka sage femme wala ala soka kulinga siya kumwa mboko na awali cha kuguji du ala kwela kasara mbana pa mina kasara kwa tala na ligini medimane ake mingi tongana amarisa pika ngopatara ston so abagigi esisa kumana pika ngopatara wala kununi azameni ye ti kapati bebe ngondo ani nandoni
6: kundu so group thématique santé ya mujindo chitenene mbala kwe chifunga sango mbala kwa chimua wangu chichiri birana akwali so si awali so akaguti du akewarani parce kunduni lo sigi tongana mbeni kunduti bungo koko wala syndicat tilo akando so si ye na mbegeti awanganga wala na mbegeti so ke ganacha danganga aketambula na legi ni ape silo ko godati tene le saratene le godati tene le vunga sango si aye ko akiri na legi ni ya ke kundu so la lo mujendo ti tene ni sara suivi ti akusala so si ni ke sara ni ti gwe tiba na cha danganga est-ce que ayena ke tambula na legini est-ce que azo ke penjia cha kusala swala ke sara ala ke pe anja ti awali susi ake gati du wala njia susi ya tene alingbe ya bata molenge susi ake dulu tongana mo mlenge awe moke sara ne tongana ti tene mlenge so angwana fini alingbe lo duti na contact na mama tilo alingbe ayuna lo bongo alingbe orienter lo ungo tilo ake tongana ye ai so kweso tongana ke sara na legini fale kundu sola si ake bembendo nanduni silo lingbe ti tene lo vunga sango nanduni nga kota mungo yanga wala kota recommandation so abagigi na ti pikango patara so ake gi ti so kunduni aunda na awanganga kwe ti sara kusala chala na legini nga ake lo amveni si lo yeke bande pekoni
0: ti hunzi na pikango patara ti nala Emmanuel laso kode wala alingbi ti tene asara ni ti tene aki na agbi ni mara ti kpali tongaso
6: kota ye so akota si kodro wala kundu so alingbi ti sara ko joni ayeke ti tene vraiment ye so iri ni atene prise de conscience a kiri na ti kwa ti a wanganga sage femme wala infirmière accoucheur so ala wara prise de conscience parce que bibet sala na yati kusala sala ke sara ala debayanga sala lani mbeni yeni ake aussi tene ala sosia ke bikwale so alingbi aza maboko aussi na ndu tala tongana mo bikwale ni wala mo dekongo na ndu ti wali so ake gati du wala mo zunga wali so ake gati du wala mo sara kusala na legeni pepe si molengeni awara kwali alingbi nga aussi aza maboko na ndu ti mo tongana aza maboko na ndu ti mo aguna mo na dawati mbanga bikonse mbeto ake sarande ambat mososi ala ke undanginza tongana ala amuna langiza nape ala ke sarambana na awali so ke gati du mbeto ake gwalande ye ke mulegesi akpali so ke kirna piko ye awali so ke ga na cha danganga ala lingu titene adu na chi siriri na tingia si amulenge chalanga alingu titene adu tina fini na tingianga na chi siriri
0: ikiri singila nala Emmanuel Samboli fils semble ati akiti tene aine atarati bien iki gofade so na tanga ti kapati kwa singa ti so ake buzz de la semaine wala yeso si agubeta zina inga so si ala sara te nando ti gba na tere nando ni edo arogose ibarala.
9: Ibarala parfait di komese tatene na yati ngaso atene mingi awu nando ti gba na tere mingi ni na vakati de dengue 5 so akena yati gba tati bongi so amulenge use so alaki angbo awara kwa kwa so agana pekoti so mbeni mamichala so akisa kusala na yati mbeni akocha clinic so akena yati vakani lukwala na yoroji palusi agana kwa na tere ti amulenge so na sango so iwara ako chang amulenge chingboso tere ti lo fade akiso gana mbage ako chimba ti lo ni tere ti lo asolo ti lo pepe me lo solo ki mamichala lo yeda ti lo titene lokpo ala use kwa na yoro yesu asara si amulenge ni use kwa akui na pekoti so lokpo ala na tongani na pekoni ala so akia turugu chimbage ti eseri azama boko na ndoti mamichala so si na ndembe so angba ti bembe ndo na ndoti lo pale so agana gingo be mingi na azo na ndoti gbenda tere na yati atene so azo atene ilingbi ti chiko zasi ingoti amulenge so aduchi na siriri binga pepe manga chimesi ababanga na mama alingbi ti guna amulenge chala na pediatri pepe mungo tunga na amulenge akembeni ye chingire ngangu mbeni zo na ndoti gbenda tere lokwa lo fabibe ti lo na bango ndoti mbi yesu asiso akembeni ye ti vundu mami ti amulenge so lo lawke na gunda ti kuâ ti amulenge ni yako ilingbi ti kpo na li ti maboko eta ngbanga ti so lo yeke sara kusala ti lo nzoni pepe nokpongo ti kusala ti leta si asara si azo ayeke gue na ya ti avaka ndende ti wara tonga na tere ti ala ba ayeke ye so asi mbeni zo ni na ndö ti gba na tere lo fa ti lo lo tene ayeke gi akonséquence ti si gingo gba ni ti adama na ngo mbeti so ayeke fa ye na ala so ayeke manda ye na ndö ti seni so nzoni bango ndo na ndö ni ayeke da pepe zo kue aye ti ga gi wanganga andaka fango ye na azo ni ayeke nzoni pepe tongana fade lo so lo mu tongana amulenge so lo diko ambeti ti tere ti yoro ni nga si lo hinga tongana nyen si alingbi ti kpo azo na lege ni amulenge so alingbi fade ti kui pepe e hunda ti tene asando nzoni na ndö ti kpale so alondo ti si na tere ti amulenge so mbeni zo ni na ndö ti gba na tere lo fa ti lo so gi ki ti zo ayeke na ngiri ngangu mingi nga alingbi ti sara ngiana ni pepe ba laso amulenge so awara kuâ gi na ya ti aye so ayeke nzoni pepe si ala za asewa ti ala na ya ti vundu ayeke mbeni ye so aga na mawa mingi na ya ti kodro ngbanga ti so molenge ayeke na ngiri ngangu mingi ndali ti gigi ti kodro lakue na ndö ti facebook mbeni zo ni lo mu ti lo wango lo tene kozo ni titene amu yoro na zo alingbi titene zo ague na danganga titene awanganga agi nda ti kobela ti lo na bango ndo ti lo lo fa so yoro so amu na amolenge so ayeke nzoni pepe ba ye so asara si aga na kuâ na ya ti vaka ti dedenge 5 mi hunda ti ni titene azi le nganganga na ndö ti ayoro so ayeke linda na ya ti kodro ngbanga ti so amingi ti ayoro ni ayeke nzoni pepe
0: ayeke gi na ndö ti tene ti hisu agbugbe ti azo na ndö ti gbanda tere na yenga so si kua singa ti ti kiringo na ndö ti akoto asango so awo na yenga so si ahunzi tongaso titene singila so fade ala yeda titene ala duko si ala makua singa ni na ndö ti amasini fade iwara maboko wala mungu maboko ti gi remi amenendi si tene ala ngbala kue ti ma dafonono ndeki luka

0814 08 07 96. Aki yapakara fani makoro ngana bebe sosi so lo yapakara fani lo kinangu balusi nanoni oku ngana na bebe sosi akina mamboko tilo kina eti nje osho wala 4 mois la eretilo aiki tonga so senayi mase me bebe tiko la senayi kamisi ala nunda ba iti kaga bandorola gana batati mondial ki bibili na bageti vakati bublu use atene ba fanini ya gana pekoti ya yatilo ti koli so sa kusana na danganga so iritilo aki soleil didje makoro loga ala ga loga na pekoti na batati bongi ge si wala singonela sigawe si ala grisa wala ti ndembe so ala yinga ndone pepe si ala kinati mambo koti makonje ti gubongo otaso iritilo ke Umar Miller mapuka ti ndembe so la Tongana, aita tinzo nube kususa inga sole didje makoro suse ilo ke wangangalalo sa kusana upitala ala pika singa na makonditi vakati gobongo ta na 72 73 58 79 na 70 04 30 90 17 aita tinzo nube kususa inga sole didje ala te biteneso na metilo meni tokana betileti soa ke tokati grisango ti mingi la lo ke nangu bala kondono oko eritilo ake Fabiola Berlis amoko bide Atene iriti mamoni la ke Severin Rombada Atene lo sara liti lo tonso tangatin do soba lo dalo grisate ba lo yujup kulea ti voko na terati lo tonga sa pati ekol la si tangatin do soba lo dalo grisake na bagi ti samba si Severin unda ita tin zombe ko sosa ke warande molenge ti lo Fabiola apika singa na 73 46 09 97 minute okana beti leti soa ke tokati grisango la maseka Wali, iretu la ke merveille, koyambi, lo ke nangu bala kwa nonu ou se 12 le yo, emetre 15 la, te balo sa li, le yo bongo ti lacoste, 12 la lacoste nan teretu lo, lo ke nante marron, si le yo robe, tu rouge la, si le yo sondan la gaya, tu ko, le couleur ke ti voko, si tangatin do soa balo da lo grisa, ki nabagi ti école, tonga so centre fille, Atene, si babani ti babanaza molongo ti lo geita ti nzono beko so seke morande merveille so seke ngu bala kwanu usa so iriti babani ake kuyabi mogaga apika singa na 75 93 13 85 na 74 69 09 92 14 meli toka ti grisango la kwa kiti masika wali la iriti la lo kenangu oko iriti la ke ninel wabwe iriti mamani ake Gina Edoxi Gonisai Atene ba lo sara litu la mèche ton sorti voko si le yujup couleur verte voilà ti armé là si le chemise jaune a terati le si le torsion ti voko na gera ti lo tangatin de soa ba lo grisak na bagi ti sapeke mimi na bagi ti marché là marché sega si go na pété vonga tonga so si maman ni jina yi doxaza malongo ti singa na ita ti nzono beko so sa ki warande torsion ni nei en lo kinango oku la maseka wali la apika singa na lo 74 21 59 41 nga Stéphane wala baba na za malongo ti singa ge 72 68 72 92 meni tanga ti toka ti grisangoni ake ti miningi la nga maseka wali iretu la ke Erika Omedi atene iretu baba na ke Eric Onedi voilà Iriti baba na ke Onedi Eric si tatin je ne be ko sa te ba le yo complet mayo la na terati le couleur rouge la si tatin de soba le dogu sa ke na ba geti fou si Eric azan mon ngoti singa ge na tatin je ne be ko so sa ke wa rande mo lengeti le Eric so si le ke dango cho apika singa na lo na 74 30 29 07 a un tatin je ne be ko so sa ma to kana pou so meta so si to kana ya ke chala Atangatia toka soa betile tia kaya toka ti vundu, toka ti kwa na iretia sewa toso pou ne la be nanga la sosa ya kaya mambre ti jeya ti danzapa nebla ti gubungu ake vuna beti binametia sewa songo tenti kwa tia kota so iretilo ake pou ne ye rene la be petula teneba lo ke wakwa so ti na bagi ti siyeche MC8 bagi ti 8e la 8e 2 ate ba lo kwi tonso na

Ibarazu kwe itenezo ni gangu na kwa singa ikikira ndoti amena kota sango sosi ya bagi gina ingaso na tapaneni na mbada ti briya soa kinachi otkoto na pekoti wa sosi ya gbi andoti kango iti ala soa kinyo debuze na nemeso wa kingangu na lati tenela kira sara kusara tala ti dingo buze na pekoni sosi dafono ndekiluka vunga sango na ndoti dematala sora unda mungu wa mboko ina ke tonga na leti londo nga ala sosi ya kevotala iye tonga na elasi palina gana ndoti ala wago singa ti soa kinachi batanika akikir na ndoti aunda so ngamini teneni ya ke amena dema bagi na bagi na yati adanganga mbrimbri na ndoso si awali ya kukutiduda so agubeti ndo kwa wala kundu so yerni group tematik sante lole kermeni pika ngo patara na inga so kida titena ya gilegi si akanga legi na akwaleni me ambrimbri akwaleni ya kenye ikisara ngati na ndoni na yati kwa singa chisu nga ikigwani na ndoti kumada tereti bai so siyazo sara tenda na ndoni ngangu mingi na inga so ake kwali so siya bagi gina bagi ti vakati didengi 5 akina agbata ti bongila ameni amolinge use akangula ala kui na pekot sosi ya fatene aki atatala ti wali la si akwala na meni yoro fadi titene akai kubela ti paliwala kubela ti denatere tala.

0: na biko utala isara teneni na ndoda fronde kiluka gingo betsi awa dingo buze tiko tagara tibria na otkoto na pekoti wa susia bagigi na ingaswa ona ya tigaranika tonga na amina kitara chile kire pekoti ando tika ngwe tala amina kufasusi na ndimisu ala kina koforo pepeti tene ala kire ala debuze tala gasma la Mustafa ala guna leti londo iki masa guna angatala
1: Nandochi ando kango ye chala so agbilani ambena wakango ye angbala kwa chiro pekochi akumbata la so agbi kandaka ambeni atondani chitene aleke pekochi adachi kango ye chala Boni Ahmad na mungo maboko chi ambena mason ala ikileke pekochi dachilo so lani achibiani
2: Tapa nyaji na poro ya bongoti maninge la akseso ya fweda kiso isarko ya inga nda ide ilikai Lekani sombeni azola wanu na ito ashubra tetele na imonte nani. Amda tangyapa muna hii kibina ala ita. Iditina ngyapa rikla isa wa ngyapa sara. Waza ya kagapa ya Allahi. Tezo iditina inga dari. Tamuna hii maboko usha Allahi jini. Baike teke teke yuara hii kumasebe.
1: Abdoulaye Abdraman longa ko lo tondani ti leke liti dachilo so abubalani lo faso lo ikina pasa pepe kikiri ti tondachi kusala chilo na ya ti ketengoi
3: mika preta portela wana gasi briske na i awai ko perda kumbachi angbini episo sigina kedezo anjina tereti laso merci na japa ingbachi retabir ndalche pa magazin chin mena retabir ngonzo ina moya budjai chin kula gyozo me ingbasara effort tene isara bona ti chambachi a commerçanso vuma tol na kikia point ile kina dani ebi aprendi tana iji bison japai fa wale warakumba wae si installa wika yawe si aprena wa si peji tani pe bonchaz na anfasi la iunda ed mingi na ONG na guvernu matita na ala ponse na ala zaya ati maichi kula gizo ala ite ite kame ikira ndo girek masi kai tanjikuza
1: komanda chikbatachi bria Ibrahim Abdoulaye lokang bibunduso asina awa kango yesu
4: ayiso awa akonasa mwase santo ati bria akayiti bundu bito kwa siti sala ye dalti amela kumba so wangona kinango kozo kwe teneti lege chigo itige kumba na bangi wala na bangi ti dola kinango tate na komasan kwe atoto a klien kwe atoto
1: na juji so alondo chi on lo solo ikina lichi bumbi chi awakango ye chikbatani afatene akumba so agbilani na yachi adakango ye so asinduru na kutu bale kumba ya amulinge chikbatani aikina gingo be tenechi so alaba atene akpali chi warango akumba angana na mango na nduzu chi angere alingbi chi juchande da Bria Gasmala Mustafa dafonono ndeke luka
0: ikiri singila nala Gasmala Mustafa ibaswala kengene ina batati Bria na ngati singa ibarala Gasmala
1: parfete jiko mese ibarala ibara awa mango yekwe
0: ala fana iko desu si ala lekeri na gerti sangu nisi manfaligizu
1: bale so waso agana ni na yachi garachi Bria aikelani ngangu mingi asara si kete lango na pekoni mitarachi tenembi kira nkor na yachi kota garaso chiba pekochi ayeso atamblalani na singo chimbi na yachi garani biba ambena wakango yeni atondani chitene ala kiri aleke pekochi adakango yechala e nambage ambena wakango yeni ajujichala gisenge senge si ala ikebandu yeso apika bechi michitene mbipusu nduru na ala chiunda tene na ala nando chikale so ala warani gina ndosula si bizana sese girechi sango so ilondo chima
0: na yacha kambisa ndingi na ndingi so la mana lechi londoka na ngu isu siyala ke goti le kergerti sangu so asu wala gubete la mingi
1: akambisa so kwe awakango yesu alondo chifa agbube chimbingangu me mbili mbijitene chiso Abdoulaye alondo chifani aikengangu mingi tene chiso na lani so si dakango yechilo atondani chigbi lo sarangangu kwe chitene lo zi ambage chia kumba chilo kandaka ambena zo so si akichinzo ni bepepe so ala fana lobiani ala gachi muna lo maboko ala kiri anzi akungba chilo si aonani yesu asara si laso lo ikinambeni kungba pepe chitene lo kiri lo kani ataso lo tondani chitene lo leke pokochi datulo so si abuba me lo mbala kwe na yache pale chiwarango kungba so alimbi chimuna lo lege chitene lo kiri lo kata ayechi lobiani na yache ketengwe
0: Kasmala na pekoti susi amina wadengu buzena lekira pekoti datala na waso eskala kumasisi tenala kiri akai na yata ndoni
1: Chindembeso teji awa kango yeso ade ala tondani chitene akai pepe Tene chiso mingi chambeni angbala kwa jileke pekoti adachala ambeninga atondani chitene avo aye tongana abrik ngana amina gbakuru ndende chilekingo na da kitene amuna la lege chileke pokochi adachala solaso ade ala lekeni pepe
0: ibafade wala imana ati samutala sola tene amina mulinge chikodronya kigibeta la tene ngireti aye agonanduzu wala amina kobesala kuvale zigara limiti kunanduzu wala la limiti warni pepe na pekochi wasusia gbi agbacha ndutika ngoye na mbageti gara kutagarati bria eskene na lechi londo na pekochi sanguniso ainika akitongana yangirta ya tarati kuna uzu
1: tatene na tangu susi waso achi na terechi adakango ayeso mingi chi amurenge chikbata chibria aikitana gingo bebiani ala bacha la tene akungwaso alondo chibi alingwi chitene awarani yo si akirna nina lechi gara pepe tene chi bubango chi alege ngana yongo chilege so aikina popo chibangi ngana kbata chibria me chindembeso pale chiwarango akungwa wala chimango na nduzu chi angere chikumba ade abagigi kwe na gbata chibria pepe gi ala so akibata anyama ala tondani chiwara akpale chiwarango ayoro ndali chi anyama chala tene chisolani mbeni kota da chikango yoro chi anyama chibatani agbinga liga kwa na yachi garasu
0: kana demati ala susi akawa dengubuzi sola unda munga mboko eskala waranewa
1: na peko chiso ala tombira bumbi chi awakango ye chikbata chibria atondani chitene ala ro aketekete apata kitene ala bumbini si alimbi chimuna ala sosi paleso andwala kitene ala leke na pokochi adachala mawanake chiso na mangulu sosi lokina lichibumbini apata so ala tondani chibi ade agakota pepe kitene amuma boko biani na awakango yeso chisara na kusala na mbagi nga imanga atene akutazo chikbatani ngana ndo kwa so aikebando na ndochi commerce chikbatani ala yechi waratere na awakango yeso chitene ala inga mbrimbri palichala ngana yeso alimbi chisara nala chitene ala kiri atonda chikango yechala chisi na langu chilaso ade mbeni zoni mungo mabuko tongaso abagigi pepe chimulege na awakango yeso chitene ala kiri atonda chikango yechala
0: chimuzi nani gasmala bibeta zu laso wala mbitu chala akinye na pekoti su asina bageti kota garati bria swak na chotu koto
1: tongana chiso ifafade na nduzu kana ya chisango so alondo chi on gingo bechi amulenge chikbatani angbala kwe ngangu tene chiso ala ba tene tongana mbeni mungo maboko aga iyo pepe chitene amulege na awakango yeso chikiri chiwara kungba chikiri na nina ya chigaraso mbeni lango oko pale chiwarango akungba alimbi ande chibagigi e angere chikungba kwe alimbi ande chitene amana nduzu mingi aunda chitene agoyo na lege chimungo maboko na mbage chi aitaso alondo chiwara paleso chitene amuna la lege chikiri chika ayechala tongana chikojo
0: Gasmala Mustafa singila swala ida chikiri na unda ti
1: singila nala pafete jikomese ngana awa mangoye kwe
0: ikiguna usekuta sangutigi na pekoti kete kungoteresu.

0: akingana biko ushusa onsi sala tena ndo dafano ndekiluka na ndo ti a kodi wala si a wali su aki guti dua la limiti tena la wara le na le na la susi aki a wanganga wala ala susi akumu amulingi na tereta zona ya tia danganga aki iso akbunga beti group thematic santé wala min kundula ti tene tene tene mingi na la suaki awa kode kwa ti seni ngana mina wali nambaki ti bimbo aini abayigi na inga su si ki masanguni mingi nangati Emmanuel Samuli Fisu adjusini atika patiti mnotereni
1: Tondo, ti bembe ngondo, ti groupe thématique santé ya fatene, tunga na momwa wali balako so eki na ngosi eki guti du, omene na poponi, afaso asara iti ngangu na terechani, nangu iti dungoni na cha danganga. Iluji sombo, oko chala soa warakbali, afayiso wa sinalu.
2: Yatmi ya meyadimbi gami si kominote, asa jate ba yatmi neti. Ewa kwa loti wali ni lokuina yatmi, loko sigina kwani. Yatmi leki sumbi ide kwa ngozo aposhe miyate. Mingwa mite zami pusu ware, bobo ati, anamenge, chiko lo sigi lo china, chiko asaja on bi iga lagba biton sala gasi ga akwa gasi pate jesus menga fe de ouse menga mena gona onso na menchi lokoy aninga pe menga na ga perde
1: ala so ale ke gereti ka paso afatene sarango eti ngangu na nducha wali so iki nango alingu chiga na kbali na nduchi mama nga na mulingi so iki dulo patricia congo mukonzi ti espace santé ti plateau aike fa ayesu alingu ti tenezo asara ti mulegi na wali ti dunzoni na ti danganga
3: tonga na wali a gasi lokoy na douleur ala dati pusu nduruna lo na Ala za teresa na place lo que douleur so lo que ressenti so tongana mi de kongo na litilo est-ce que finalité na ke njoni
1: Prince Wilfried Samba mokonzi ti groupe thématique santé aunda na wanganga kwa ti sara kusala na legeni na cha danganga swala ikida
4: tongombela ti aike ti tene aita zo sa ke sa kusala na ndoko ati seni alimbi ala buku sala tala ngango et puis ala zileta la parce que tongana wala ke nango aike nzoni ti tene isa ye nzoni na teretilo ti tene ibata seni ti lo nga ibata Sini timu lingini.
1: Na bata ti bongi nga na cha bata soe ki na ti kete kodro. Sarango iti ngangu na terecha wali soe ki guti dua. Ngbala kwa ti tene abagigi. Sina dawati kwa leso. Group thematic sante ya unda na kutazo si kodro. Ti zambe na ngobo ti bembe ngondo. Na cha dangangani. Ti mule gesha zo soe ki na gunda ti kwa leso. Alimbu ti tene azama boko na nduchala si abizingiri na nduchala.
0: Singila nala Emmanuel Samulifisi. Banga sola kina tereti na la kisu gyawe. Ikiri barala Emmanuel.
1: E barala parfete di komese. E barazo kwe.
0: Ala warabibe tongana elasi ala tarati gya teneti pigango pataraso agamini yesu si agube chazo ndali teneti aisu awali akikuchi dusi ala kawarani
1: akemeni sangu chi dafonono ndike luka ake mokonzi ti groupe thématique santé lula lo yirimbi atene bani ke leke meni kapa ti pikango patara na a wanganga mbrimbri a sage femme a accoucheur nga na mena wali ala swaki na ngo wala ala swaki na ngo ape ni ke pika meni patara nala simba misara tene ni na lo solo ki na liti si lo muna mbianga ti tene bigwe bigombi bani ngo isomi sina leti londo mibaso pikango patara ni ake ngangu a kamisa mbege na mbege azu ake fa a bibeta a wanganga ke fanga a yesu siala ke sara na akpaleni simbe guli ti mbi tene me gisenge pikango patara tunga so sangwa ke ande na yani apa na kenzoni mbi soro yesu awali sweke na ngo si ake guti du akpale ti nyela la ke waranye ake yambala tunga nanye duti chala ke tunga nanye na ngu isu si ala ke monti na nduti table ti tene adu ake gila si iwara ndara ti tene e bion Yesu na ti nyanga ti kusala ti airi ni onglo ti traitement ni e bien ni si e wara lege ti tene e susango so si vungani si azwama
0: ala tene fadi tene ti akambisa imanga so mini kamisa so akiti ya pakara Elodie Sombo lo famba e ti lo tonga ela si lo guti dusi a inaga kwali si amulingi ti lo usekwe akui me na tereni amina kamisa na ngada so si apika betala
1: A kamisa ke mingi teji, a kamisa ke mingi, mesu mbi lingi titeni gikuwa pepe. Mbeni kamisa, so mbi manisi ya gubeti ngangu mingi, aketi mbeni wali, so si lweke nango. Me lo gwe gina tangati rendez-vous ti lo et tant so lo golo si lo na sage femme ti lo atingbi sage femme na te alo te me ba lango ti mo onzi awe mo ke du lasso donc so mo gaso mo kiri ape si lo te na sage femme na te ne me ni kiri ape ni san de toane so ni le kinga terti na pe so lo ni o ba ni kiri si ni ga et sage femme na libéré lo kiri lo golo si lo leketeri lo kwe lo ga na 16h et puis amulo alinani na nati dati dungoni 17h aunda lo atelo monté ndoti table et lo monté table ni lo teme ka ni sentir nga ya kwa pe ya ti na so ape nya pe meni monté ndoti table ndi saranye est-ce que ni ko goti dou la ay nga ko zo dungo pe mais malgré tout ça lo monté na ndoti table ni et a commencé tirer sar na loi touché na nye Gaza surom na teretulo atteint le pouce mlenge mais le teneba a déjà tini à swapé malgré tout ça Gaza surom même na zango surom ni sokwa a yigi pali hein sage femme na wara 20 lo pé comme lunga ko lo ke wanganga lo inga na ndoti tenesi seni tant ce sage femme na sigi le mot épicranien le given tulo lo wani lo muni et puis le zasurom ni a gonater tulo Mbeni zwa gati duwa la mwati okupi na loka. Wali na dutingbi, ita 19h lo wani na dekongo lungwa lo pusu mlengeni. Mlengena sigi. E tanso fatu mlengena sigi ya we. Sia la londo faso katiga, diko tene na lo, zunga lo, lo iti za tene na yanga tini nyanye. Me wali na tilo na tili tilo esensiel na keso, ata zunga tala nyeme, ni duka memjuni. Baki ambe na kamisa so si ema na angwite, pigango patara so la. Mbeni yeso akbubeti minga ngu mingi ya keso, mbeni wali so lo kena... Kobela ti sidana teretilo e diritilo giape loyeda ti fa akpale sosi lo wara même na ton sosi lo kana kobela na teretilo e lo mu courage tilo ti tenena wali ke bani ke nani mais ni du amolenge mbrambra soit la quoi ke na fini soit ka kamisa sosi vraiment agbubeti mbi ale bani mais ilingbe ti kir na ndoni kwa pepe hein ti jiji tenala so atenene ke mingi mais ba ambena kamisa ni la ilingbe ti tenene ifani ge kwa pepe
0: tatene Emmanuel la kamisa na ke bani mais iba bumbiso alekere chimingo teresuro tisa awa kote kwa tisini walala soa ke muamboko na wali soa kusitu titene ala sara kwa tana ligini mbrimbi ya luunda nala titene ala sara
1: luunda nala titene ala kwa njia chikusala chala tenti tungalala mana chisango soa onge mokonzi chi group thematic sante aunda na awanganga tikpe anja chala mangatiso kojo titene ala ga awanganga wala sage femme a akusheur ala debayanga chala yala debayanga so na leti nzapa epi na leti azo usi titene ala sara kwa chala na legeni titene ala mufini na wali soa ke gati du e amufini osi na bebe so si ake sigi me na bangondo nila so ala ke sara kusala lingbi na debango yanga chala soape nila luunda nala titene ala kiri adabe chala na debango yanga chala na leti azo nga na leti nzapa yala sara kusala chala na legeni enti dungo akimbeni ye me finiti mlenge aussi na pokoti dungo akenga mbeniye tenti wali soa ke gati du si moge dekongo na litulo moge zunga lozo ake jwe na ndotulo etonga na ke jwe na ndotulo ake jwe aussi na ndoti bebeso nila lo unda na la titene ala yamba na ngia na be amwa wango anye azia au wali soa ke gati du na ati nsoni kondisyon ti mulege si ala mbana fini na pekoti dungo so ala ketu
0: Emmanuel Ibaso ake fani mingi la si azo ake dematere tsandal ti kwali so tonga na awali kukuti du ala kowarani inga so awali ni wala ala soka sage femme wala ala soka kulinga cha kumamboko na awali cha kugudidu ala kwela kasara mbana pa mina kasara kwa tala na ligini me dimana ki mingi tongana amarta pika ngopatara ston so abagigi esa kuma na pika ngopatara wala kununi azameni ye ti kapati bebe ngondo ani nanduni
1: kunduso group thematic santé a mujindo ti teneni ngbala kwe ti vunga sango ngbala kwe ti mwa wango ti chiribira na akwali susi awali soa kaguti du akewarani parce kunduni lo sigi tongana mbeni kunduti bungo koko wala syndicat tilo akando susi ye na mbegeti awanganga wala na mbegeti soa ke ganacha danganga aketambula na legi ni ape silo kugudati tene lo sara tene lo kugudati tene lo vunga sango si aye ko akiri na legi ni e ake kundusula lo mujendo ti tene ni sara suivi ti akusala susi ni ke sara ni ti gwe tiba na cha danganga est-ce que ayena ke tambula la legeni est-ce que azwa ke kpenja cha kusala swala ke sara ala ke kpe anja ti awali susi ake gati du wala nja susi a tene a lingbe ya bata molenge susi ake dulu tongana mo mlenge awe mo ke sara ne tongana ti tene mlenge so angba na fini a lingbe lo dusi na contact na mama tilo a lingbe ayuna lo bongo a lingbe a orienter lo wungo tilo ake tongana ye ai so kweso tongana ke sara na legeni fade kundu sola si ake bembendu nandoni si lo lingbe ti tene lo vunga sango nandoni nga kota mungo yanga wala kota recommandation so abagigi na ti pikango patara so ake gi ti so kunduni aunda na awanganga kwe ti sara kusala chala na ligini nga ake luamveni si lweke bande pikuni
0: ti unzi na pikango patara ti nala Emmanuel laso kode wala alingbi ti tene asara ni ti tene akina agbeni mara ti kpali tongaso
1: kota ye so akota osi kodro wala kundu so alingbi ti sara kojoni ake ti tene vraiment ye so iri ni atene prise de conscience akiri na ti kwa ti a wanganga sage pa voilà infirmière accoucheur so ala wara prise de conscience parce que bibet sala na yati kusala sala ke sara ala debayanga sala lani mbeni yenya ke aussi tene ala sosia ke bipale so lingue za maboko aussi na ndutala tungana mo bipale ni wala mo de Congo na nduti wali swa ke gati du wala mo zunga wali swa ke gati du wala mo sara kusala na legeni pepe si molengeni awara kwali lingue nga aussi za maboko na nduti mo tungana za maboko na nduti mo aguna mo na dawati mbanga bikonse mbeto akesara ndambat mosusi ala ke undanginza tungana ala amuna langiza nape ala ke sarambana na awali swake gati du mbeto ake gwalande ya ke mulegisi akpali nswake kirna piko ya awali swake ga na chadanganga ala lingu chitene adu na chisiriri na tingia si amulenge talanga alingu chitene adu china fini na tingia nga na chisiriri
0: ikiri singila nala Emmanuel Samboli fils sambla tia kititene aine ataratik bian ikigofade so na tanga tika pati kwa singa tia isu ake buzz de la semaine wala yeso si ya gubeta zuna inga sosi ala Sara tenando tikba na terenandoni edo arogosi ibarala.
5: Ibarala parfaite di komese tatene na yati ingaso atene mingi awuna ndo tikba na tere mingi ni na vakati de dengi 5 so akena yati batati bongi so amulenge use so alaki angbo awarakwa. Kwa so agana pekoti so mbeni mamichala so akisa kusala na yati mbeni akocha kliniki so akena yati vakani lukwala na yoroti palusi agana kwa na tereti amulenge so. Na sango so iwara akocha amulenge chingbo so tereti lufade akiso. Gana mbagi ako chimba chilo ni tere chilo asoro chilo pepe me lusulo ki mamichala lu yeda chilo chitene loko ala usekwe na yoro yisu asara si amu lengeni usekwe akui na peko chiso loko ala natungani na pekoni ala suwa kia turugu chimba kichi eseri azama boko na dochi mamichala so si na ndembeso angbati bembendo na dochilo pale so agana kingwa bemingi na azu na dochi benda tere na yachi atene so azu atene ilingbi chichiko Zasi ingoti amulengeso aduchi na siriri binga pepe mangatinya si ababanga na mama alingbiti guna amulenge chala na pediatri pepe mungo tunga na amulenge akembeni yechingire ngangu mbeni zona ndo chigbanda tere lokolo fabibetulu na bangondo chimbi yeso asiso akembeni yechivundu mamicha amulengeso loloke na gunda chikwati amulengeni yako ilingbiti kwona litima boko eta mangatiso lokisa kusala chilo njoni pepe nokpongo chikusala chile ta si asara si azo akegwena yacha vakandende chiwa tunga na tere chala. Ba aki yeso asi. Mbeni zoni nando chikba na tere lo fachilo lo tene. Aki egi a konsekons ti sigingo gbani ti adama na ngombe ti so ake faye na ala so ake mandaye nando ti seni. So njoni bangondo nando ni ake da pepe. Zokwe ayeti gagi wanganga. Andaka fango ye na azoni ake njoni pepe. Tunga na fade lo solo mutunga na amule ngeso lo jiko ambe ti ti tere ti yoroni. Gasi lo yinga tunga na ngezi alingbi chikbo azona legeni. Amule ngeso alingbi fade ti kui pepe. Iwunda ti tene a asando njoni nando ti kwale so alondo ti si na tere ti amulenge so mbeni zoni nando ti gbana tere lo fachilo so giki ti zo ayeke na ngiri ngangu mingi nga alingbi ti sara ngia na ni pepe bala so amulenge so awara kuâ gi na ya ti aye so ayeke njoni pepe si ala za asewa ti ala na ya ti vundu ayeke mbeni ye so aga na mawa mingi na ya ti kodro ngbanga ti so molenge ayeke na ngiri ngangu mingi ndali ti gigi ti kodro lakue na ndö ti facebook mbeni zoni lo mu ti lo wango lo tene kozoni titene amu yoro na zo alingbi titene zo ague na danganga titene awanganga agi nda ti kobela ti lo na bangondo ti lo lo fa so yoro so amu na amolenge so ayeke njoni pepe ba ye so asara si aga na kuâ na ya ti vaka ti dedenge 5 niwunda ti ni titene azi le nganganga na ndö ti ayoro so ayeke linda na ya ti kodro ngbanga ti so amingi ti ayoro ni ayeke njoni pepe
0: ayeke gi na ndö ti tene ti iso agbugbe ti azo na ndö ti gbanda tere na yenga so si kwa singa ti ti kiri ngo na ndö ti akota sango so awo na yenga so si ahunzi tongaso titene singila so fade ala yeda titene ala duko si ala makua singa ni na ndö ti amasini fade iwara maboko wala mungu maboko ti gi remi ya mene ndi si tene ala ngbala kue ti ma dafonono nde kiluka